0: ayé ti en le yin ko leyin eyin leyin ori won ba tin go kiki aye fele tan go kiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olodun to level kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro ko si nti o le se emi le fi gogo eno so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Christi oluwa ti gba ogo
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Oh, sorry, so okay. Me o goda da o. Bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gbogbo ipa. Bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won. E se pe won mo pelu ipa. Iku to ye ka wa na wa niyan. Agbara la fe bere fun bayi. Nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bi ri bi eni ti o gba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo ni mo gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada Evan Kidada.
2: Hallelujah.

0: Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: If it are Lord Kanye, Tabadele, and Lord Dokochi Dada, and you tell Jenna so long, along come from an Ori of Fair, and so tell me what Ori of Fair, and one calling Ori of Fair. Iba se pages who knew I was so canto yato, who need the two so with Alewa, or yet you offer so damn. Or yet go Fala, Nasara, sorry, Timway, my be, or calling Lano. She lo a create the go gba we yan ye sugar na be lara e yes o si nkankan to kan olohun nipa ko to de tabi nkankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa sibi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa we yan mo ni ka ni so kunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je rin sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko re lekan si

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo